0: Delapan
1: tis atun
0: sama atun delapan is atun tis atun sembilan asar.